0: 3.7 FM kagayan de oras sa idari 3.7 FM kinoon. You get 13 minutes after 8 o'clock. It's Carrera. It's from Beanie. Oi, sweethearts! Ito na nasa last hour tayo ng ating program on this very beautiful but drizzling Saturday. Oh, by the way, that song from Beanie Carrera Dance was brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na sa sarap. Para akong ano ah. Para akong nagbidyoke na magdamag. Mualan bunding kasi. Alam mo yung pagod ka tapos naambulan ka. Yun yun eh. Magandang umaga, Raptor, Doug, si Ana Lou, Vincent Octubre. Maraming salamat sa pakikinig. Eto din. Oy, may nag-anniversary today. Si Noel at saka si Bing. Happy anniversary. Happy 27th anniversary. Cheers for more years. Oh yeah. Sige na. Sakto-sakto. Parang umuulan-ulan, ano? Tapos anniversary nyo. Yun! Naminaw ka ron, samtang nangape ang paborito naming family. Siyempre pa ang Galas family yan. Taga-barangay 17 Burgos din pala. Nakita ko na naman yung kagwapuhan ni Tatay Nicolas at saka kagandahan ni Mami Elaine. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa talaga namang napakainit na pagmamahal po sa Hard FM. Sobrang kami natutuwa ha. Kasi siyempre, naku, napakarami po nagmamahal sa Hard FM. Talaga namang dumog. Dumog talaga tayo. No? Eh, bigyan lang namin kayo ng konting ano ha. Ipipicture out nyo lang sa inyong mga isipan. Kung ano nangyari ng gabi. So, sobrang successful po ng ating black screening. Talaga pong dinumog lahat po ng mga pumunta rin nakangiti. At talaga namang grabe yung participation nila sa aming mga palaro. At kung ano-ano pa. Ay, talagang lahat ay masaya. Paldo! Okay, ano man sa susunod namin ng mga black screening ha. O kailangan, bilisan nyo yung pag-dial. Okay? Kasi bibo kayo, promise. This is your once in a lifetime experience. Oo, na malalagay nyo sa inyong mga memorabilias. Diba? Bibo kayo, may buong pamilya talaga. Kasi pamilyahan. 15 minutes, Saturday, 8 o'clock. Oy, shoutout muna. Isang magandang umaga. Lahat po naman nakikinig sa atin mula sa may bunbon. Maraming maraming salamat po sa mga ikinig. It's a rainy Saturday morning. Sabi ni Isabel Pelino Encencio. Yung pamilya daw niya sa may bulwa, lagi nakikinig ha. Ang Encencio family at ang Dizon family. Good morning, Criselle Bagares. Oh, magandang umaga po. Mga taga-punton, bakabala naman ito. Good morning, kina Carl Hyven David, kina Hensel Faye David, kina Dudski Francisco, at saka sa Bagares family. Maraming maraming DIY sa inyong pagpamina sa Heart FM, ang radyo ng heart ko, sabi ka. Ay, magandang umaga, kina Janet Fernandez, shoutout sa inyo. Mga taga Zone to Coast Wagon. Panahin lang ha, ako sa pagpamino, Janet ha. O, para naman magkaroon din tayo ng grasya. Yun lang ang top secret dyan. Ay, makikinig ka lang. Napakahirap ng mechanics, ano? Makikinig ka lang palagi sa Hard FM. Ganun lang yun. Magkakaroon ka na ng pa-premio. 16, another 8. Mamaya ulit yung mga pangalan ng mga nanalo ng bugas, ha? Mamaya natin bibigay sa inyo. I'll be just taking a break here. Babalik ba tayo with more? Standby lamang, mga sweethearts. Padahin sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM again, the Autumn City, 93.7 Hard FM, booking on 31 minutes after 8 o'clock. This is pag-ibigay kanibalismo. You know, magandang umaga po. Teka lang muna, yung mga nakatingala sa langit dyan, tinitingnan, dag-um pa dyan kaayubay. Parang walang pag-asa talaga sumilip yung araw, ano? Short na mo, problema na. Kung paano makakapagpatuyo ng labada. Ay-ay ka! Magdiwang palakpakan mga laundry shop. Hoy, shout out Wash and Go Laundry. Maraming salamat sa inyo pakikinig. Sige, ang dami. Busy kayo ngayon, sigurado. Ang daming magpapalaba ngayon, di ba? Oo, kung laundry shop ka na nakikinig ngayon sa Hard FM, i-text mo ko dali. Oh, i-shout out natin yung mga customers mo dyan, ha? I-text mo ko ang ating text line bukas sa bukas, 0961-8924-927. Ulitin natin yun at 0961-8924-927. I-shoutout ko lang yung mga naka-follow po sa akin, no, sa aking Facebook page. Yung mga nag-comment po ngayon. You know, i-shoutout lang. Yung mga hindi pa nakakapag-follow, ha, mag-follow kayo sa page ko, ha. O, Jason Space Hard FM. That's Jason Space Hard FM. I-shoutout natin sina Ma'am Karen Torres, sina Ma'am Aracel, Parba Torres. Magandang umaga. Kina Oliver DeFalco. Kina Mami Miriam Acera. Magandang umaga. Kina Leonila. Magandang umaga din. Kina Marjorie Andrina. Yan. Good morning, good morning, good morning. Thank you so much. Ilan lamang yan sa mga nag-comment sa ating bagong post. Wow. Sige, follow nyo ako, ha. Adali. HBG Joseph, magandang umaga. Sarah Nara family, maraming maraming salamat daw. No problem, enjoy din sila ang gabi. Demsoy Robles, magandang umaga. Nagang salamat sa pagpaminaw. Pangapin na mo di, ha. Pangapin na. Ayun, oh. Ang Ming family, sa may Bara Makabalan, magandang umaga po sa inyo. Kumusta po kayo lahat dyan sa may Simplicity Vulcanizing? You know, sana'y maganda ang kanilang mga morning. Ito ba yung mga winners ng ating bugas at groceries, ha? Paminaw. Nakadaog ng bugas itong si Jasmine Carmona. Jasmine Carmona ng Zone 6 Bayabas. Nakadaog ang bugas at saka groceries, ha? Ganoon din si Jenna Belonghilot ng Gusa. Jenna Belonghilot ng Gusa at si Rodentor Agapay. Congratulations. Nakadaog sa gagbugas at groceries. Ito pa, si Alberto Burgos ng Lapasan, Baconga Street. Alberto Burgos ng Lapasan, Baconga Street. Nakadaog sa gagbugas at saka groceries. Ganoon din si Emily Rodriguez ng Makasandig. Emily Rodriguez sa Makasandig. Juditha Serrano ng Makanhan, Carmen. Ulitin natin, ha. Juditha Serrano ng Makanhan, Carmen. At si Marco Manonigo ng Makanhan, Carmen. Yan, Marco Manonigo ng Makanhan, Carmen. Yung mga pangalan na banggit, nanalo po yan ng bugas at saka ng groceries. Dala lang ng valid ID, ha. Nandito po kami sa may FICO Admin Building, Pameta Boulevard, Carmen, Ilaya, abay lang sa West City Central School. 34 after 8 o'clock. Pass for another break here. Magbabalik pa tayo with more. Sweethearts, padayo na sa pagpaminaw, ha. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
0: Oy, lunchtime na, sweethearts, ha. Gutom na rin ba kayo? Para mas sulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya ay One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores and nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257576 Series of 2026.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
5: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kung peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, o Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, maka-emote, o makalingaw.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout in the
7: heart! Can you feel my heart?
8: This is
1: 92.7.
8: This is Heart 92.7.
9: This that pretty girl, man, to this that flaunt, she just touched down on a

0: Ito pa yung mga pangalan ng mga nanalo pa ng bugas at groceries, oh. Etong si Romeo Llagas ng Puerto. Congratulations, Romeo Llagas. Nakadaog kang bugas at grocery si Romeo. Ganoon din si Roel Tarde ng Venco Taxi. Roel Tarde, Tarde ng Venco Taxi. Congratulations, Roel Tarde. Nakadaog kang bugas at groceries. Si Edita Gagala ng Makabalan. Edita Gagala ng Makabalan. Congratulations. Nakadaog kang bugas at groceries. Ganoon din si Samson Arabis ng Santa Cruz, Taguloan. O, Samson Arabis ng Santa Cruz, Taguloan. At saka si Robin Estupa ng Barangay Puerto. Yun o. Congratulations po sa inyo. May humabol pa nga eh. Si Riza Lorejo. Riza Lorejo ng Kauswagan. Congratulations po sa mga pangalan na nabanggit. Mga nanalo pa yan ng bugas at saka ng grocery. 48 minutes after 8 o'clock. Another break is on cue. Babalik tayo with more. Muli mga minuto na ating programa, sweethearts, ha? Still with me. Ako po si Jason Steele. Marahin lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.

92.7 FM ka kaya ang oras sa 93.7 FM Pukinon. Oras natin, 3 minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Oy, time for me to bounce. Pero bago ang lahat, ihahabol ko muna yung mga nagpadala pa ng kanilang mga shoutouts. Sabi niya, Hard FM, thank you so much. Carla Shop, yun, magandang umaga po sa inyo. Lingaw and Paldo Kaayo kagabi. Salamat po sa mga sponsors. Yun, maraming salamat din po kasi nakaarating po kayo. No? Kapitana Delia Wabe, ang buutang kapitana ng Barangay 31. Magandang umaga po sa inyo. Makapasyal nga po kami dyan minsan, ano, sa inyo pong barangay ulit, ano? Oo, sa may barangay hall mismo. Hanapin namin si Kapitana Delia. Magandang umaga po sa inyo. Padayon lang sa inyong magpaminaw diha, ha? Ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat. I'll see you guys again on Monday. Thank you so much. Enjoy the rest of your Saturday. I-follow nyo ako sa aking page, ha? Dali yung mga hindi pa naka-follow dyan. Pero siyempre, i-follow nyo muna ang Hard FM 92.7 Dash Cagayan de Oro City. Tapos punta kayo sa Jason Space Hard FM. Dali na! Dali, follow na. Si Arvis daw na ang susunod para po sa pagbalik natin sa dekada 90. Kagaya nito mga music na ganito. Paalam mga sweethearts! Manatili nagkikinig dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng hardcore!

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 9:11 ang oras natin, sweethearts. Good morning! Happy, happy Sabado! Maulan po na Sabado, mga sweethearts, ha? Sama-sama na naman tayo mag-enjoy sa mga music mula dekada 90, mga auntie, uncle, bango na madiya. Let's enjoy. Party-party ta back in the 90s. Dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: Virginia.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 33 minutes after 9 o'clock. Kamu na paminaw yapan din sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro. 93.7 Heart FM Bukidnon. Oras natin 9:33 nga. Time to brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Good morning! Grabe, ang sarap-sarap ng umaga natin ngayon, di ba? Malamig. Tumatayo pa ba yung ating mga, ano yun, mga electric fan dyan? Okay, good morning po sa inyong lahat, ha? At saka yung mga maagang gumising natin, yung mga early worms natin, early risers natin. Good morning to all of you guys. Happy Saturday. At saka welcome po sa ating programang The 90s Hearts. You'll be hearing again your favorite music from the 90s. Of course, pasahin natin ng umaga nyo, especially sa ating mga millennials, ating mga Gen Xers, di ba? Ito yung mga jam nila nung sinaunang panahon. I think that was, di ba, mga 30 years ago. Oh, tama bang calculation ko, ha? Correct me if I'm wrong. Anyway, good morning sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Santa Cruz Village, Zone 8. Happy listening sa mga kumakain ngayon at saka sa kanilang mga kusinero dyan sa Tisha Eatery. Good morning to all of you. Oh, may pa-request yung Close to You by Wigfield, ha? Oh, sige, sisingit natin yan mamaya, ha? Para ba to kay Mr. Ryder? Nako, magbablush na naman siya. Okay. Good morning and happy listening din kay Mommy Elaine Gales. At saka si Sir Nicholas lang yung nakita ko kagabi, ha. Enjoy na enjoy niya. Nag-aalamawi si Sir Nicholas. Good morning to all the members of Gales family din. At saka, eto, kakatuwa to. Nag-message na sa atin ng ating JL Flower Shop, John Rose Brother. Oh, were you there last night? Hindi tayo nagkita, ha. Anyway, happy listening po sa inyong lahat. At saka yung ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Madonna and Child Hospital. Sir Ron Valdez, good morning to you guys. At saka yung ating ding mga sweethearts sa NMMC. At saka yung mga pumunta kagabi, ha. Maraming salamat talaga mga sweethearts, ha. Grabe, ang dami nilang mga inuwi, di ba? Paldong-paldo. Parang nag-enjoy lang sa o pumunta sa isang children's party. But anyway, don't worry, yung mga hindi nakapunta kasi meron pa tayo, ha. Abangan nyo lang, basta mamino lang permintidri sa Heart FM, alright? Anyway, para sa inyong mga pabate, 0917-157-9927. Di kaya mag-message sa ating Facebook page ang Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Harvey Stone here hanggang alas 12. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7
2: EXL Coffee Mix 17-in-1 Puno kini o natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava o rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karoon na ang panahon para mag-switch EXL Coffee Mix 17-in-1 Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.
3: Shout to the heart! Can you feel my heart?
4: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukid Noon. 9:46 na po ang oras natin. Bangon na! Yung mga tinatamad pa ha, nasa kama pa nila pero may trabaho. Nako, mali-late ka na. Pero kung wala kang trabaho ngayon, nako, enjoy-enjoy lang.

0: labahin dyan. Oh, pwede mo tabang. Happy listening sa inyo ha. Mag-text kayo sa akin ang mga pangalan nyo ha. At saka hi and happy listening din sa my Kevin Enterprises. Wow! Pasalamatan natin sila ha. At least pumunta sa nakagabi. Ako, enjoy na enjoy. Diba? Layo pa lang makita ni mo mga gwapa yung mga taga Kevin Enterprises. Mayong ha, mayong buntag sa inyo. Happy Saturday ha. At saka batiin din natin ng happy listening ang Bagares family. Oy, amping me always ha. That's coming from Crystal Bagares. Hi din kay Hansel Vake David, kay Dudeski Francisco, sa lahat ng miyembro ng Bagares family, at saka yung mga sweethearts din natin dyan sa may Makabalan, at saka sa may Puntod. Oy, si Beth. Kamusta, Beth? Kamusta itong Junties? Happy listening sa imo, Beth, ha? Good morning to you. And hi na din po sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Upper Nazareth, ha? Si Sarah, good morning to you, Sarah! Hi, and happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Bulua. Maraming salamat. Happy Sabado po sa inyong lahat dyan. Anyway, 9:48 ng oras natin. Padayon tayo with more music from the 90s. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, alas 10:20 na. Second hour stretch po ng ating programang The 90s Heart. Of course, kasama si Harvey Stone. Basta itong programa na to, ha. Ako na bahala sa mga music new from the 90s. Hello mga auntie, mga uncle. Kumusta po yung gising nyo on a Saturday? Diba? Grabe, ang ganda ng gising natin kasi di mainit. Hindi tayo nasisikatan ng araw. Hindi umabot dun sa bintana natin, ha. But anyway, maganda pa rin yung gising natin kasi medyo malamig. Hinaan lang muna natin yung aircon natin, ha. Para at least medyo makatipid tayo. Mahal-mahal pa naman ng kuryente, di ba? Anyway, happy listening at saka shoutout natin ng ating mga, di ba, sabi ko kanina, yung mga laundry shop natin. Eto ha, yung Quick Works Laundry Shop dyan po sa Maybugo at saka Puerto. Dalawang branch nila, ha. Nako, grabe, dadami pa to for sure, ha. Happy listening po sa lahat ng ating mga labandera dyan, yung mga nagpapalabad dyan at saka, di ba, bango-bango. Bango-bango ng mga damit na galing sa laundry. Shoutout po sa inyong lahat. Good morning! Mayong buntag din kay Joseph Ranara. Ito talaga si Joseph. Oh. May buntag si Mokol. At saka biyahe call. Kumusta, kumusta? Oh, hope you're doing fine at Joseph, ha. At saka good morning din sa ating mga sweethearts, ang Arellano, Manzano, Balazabas family, Tapdasan family. Diyan po sa may Maramag. Nako, ang laki ng pamilya niya. At saka nakikinig dito sa Heart FM, ha? Maraming salamat. At saka sa mga motorella drivers din daw dyan sa may Maramag. Shoutout po sa inyong lahat. Demsoy, good morning sa inyo, Demsoy. Biyahe ba si Demsoy karon? At batiin din natin, good morning si Gigi Ming. Good morning, maraming salamat sa sobrang blessings daw, Pasine. Oh, grabe Paldo, hindi kita nakita kagabi, Gigi, ha. Sino bang kasama mo? Sama ba kayo ni Sir Jules? Shoutout na lang sa inyo, ha. Shoutout Simplicity, Vulcanizing and Car Wash. Diyan po sa may Barang Makabalan. Good morning! Oh, grabe ang layo, ha. From Kabakungan, Claveria, Misamis Oriental. Happy listening po sa inyong lahat dyan, ha. That's coming from Rhea Zamora. Maraming salamat sa iyo, Rhea. Anyway, patuloy pa rin tayong magpapatugtog ng mga music from the 90s. Meron ba kayong mga request dyan? O may nag-request nga pala kanina, ha. Yung Close to You by Wigfield. Try natin isingit yan, ha. At saka mag-enjoy tayo sa ating Saturday. Ano ba yung ginagawa nyo ngayon? Yung iba is nag-general cleaning. Yung iba naman is maagang-maaga. Aga-aga nagmamarites, di ba? Oh, uy, alam nyo. Ganun. 10:23 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
0: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
1: Kevin Enterprises.
0: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. 10:39 ang oras natin, Sweethearts, Christina Aguilera with the Genie in a Bottle. Diba? Ito yung mga sikat na sikat na music during the 90s. I remember nasa siguro mga 5 years old pa tayo nito, diba? Ikaw, Clark? Oh, wala pa si Clark. Yung mga batang bata, ha? Yung iba naman is nasa high school na. Mga siguro mga 5 taon sa high school. Yung iba nga is magna, di ba? Magna 9 years. Tulad ni Clark natin dito, talagang tunay ito na magna, di ba? Magna cum laude. Ay, nahiya ka pa, di ba? Anyway, happy, happy listening, ha, sa ating mga estudyante ngayon na sa bahay lang. Yung iba naman is wala lang. Patay oras dyan sa kanilang mga boarding house. At saka yung mga kinakain nila, yung mga instant, ha, mga instant noodles. At saka yung mga pancit canton. Yun talaga pag nasa, ano ba yun, yung pag nasa boarding house ka, diba? Lumabas ka naman minsan. Meron naman siguro mga taga-20 pesos dyan na gulay, diba? At least healthy. Oh, di ba? Kasi ang daming nakakasakit ngayon ng mga kabataan kasi sa mga kinakain natin 'yan, ha. Tulad natin mga kabataan, ha. Dapat healthy tayo. Oh, happy happy listening once again dyan sa may Kabagkungan, Claveria, Misamis Oriental. And of course, ang ating ding mga sweeters dyan sa may Mat-E, ha. At saka saan ba 'yan yung daming mga pasyalan dyan sa Claveria? At saka ang lamig-lamig ngayon dyan sa Claveria. Sarap may kayakap dyan, di ba? Habang nagmomotor kayo. Ganun yung mga trip natin pag weekend, diba? Happy happy listening once again sa inyong lahat dyan, ha? At saka yung mga nasa bakery natin, mga sweethearts ngayon, kumusta po? Kumusta po yung araw natin? Sing-init ba ng tinapay yung ulo natin? Huwag natin sabayan yung init ng tinapay, ha? Dapat kalma lang tayo, diba? Kung may customer, kahit wala sa mood, smile-smile pa rin, diba? Yellow. Happy happy listening sa lahat ng staff ng saan ba to? 360 degrees viewpoint sa may bakbak Quezon Bukidnon. Oy, ang ganda dyan, ha. Hi to Judith Abakita, kay Tessie Sibial and Paniran. Kusog kayong Heart FM just sa may Quezon Bukidnon. Ay, syempre, di ba? Mahal na mahal namin yung mga taga Quezon, eh. Happy happy listening sa inyong lahat dyan, ha. At saka, oy, mag-text-text na perminti, ha. Oy. And also, happy happy listening din kay Mami Elaine Gales. Ito si Mami Elaine, ha. Parang pang tatlong beses na yung message sa atin. Maraming salamat sa iyo, Mami Elaine. Mabuhay ka, Mami Elaine. Saka Sir Nicholas Gales sa may Barangay 17, Burgos del Pilar. O siya, oras natin 10:41 na. More music pa rin. Huwag mag-alala, ha. I still be playing all your favorite music from the 90s hanggang alas 12 po. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginoon, Honest Natin 1054, Kindly Minogue. Diba ang sarap mag, ano ba yung mga steppings niyan? Para mang kumakaldag. Can't get you out of my head. Diba? Parang balakubak. Sa mga sumasayaw natin mga momshies natin, especially yung ating mga Bloomingdale Zumba momshies. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Oh, grabe, enjoy na enjoy sila kahapon. Ang gaganda ng mga ngiti nila. Oh, si mommy, si Ate Carla, ha? Happy, happy listening saka sa mga kasamahan niya. At sa lahat po ng mga Zumba momshies natin dyan sa mga Bloomingdale, happy, happy listening po sa inyo. Anyway, that song was brought to us by Virtue 45 Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times the inom, 2 times na nutrition. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Magbabalik pa ako! Still be playing all your favorite music from the 90s hanggang alas 12. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan niya, Captain Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
3: Kamayan sa Manukan.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 10:20, 11:26 ang oras natin, sweetheart, sa the final hour na po ng ating programa, The 90s Hearts. Ay, may imagine ko yung mga nagpa-feeling street boys ngayon, ha? Tumbling-tumbling. John Ross, mga yung buntag sa imo. Grabe, pinagpawisan ng maraming singot. Nagtulo-tulo-tuloy. Happy listening, as listening sa imo, ha? At saka yung ating mga sweethearts dyan sa may Iron Baller Gym. Dyan po sa may Patag. Sila pa kaya yung pumunta kagabi? Diba? Yung mga guwapa kayo. Anyway, shoutout po sa inyong lahat, ha. Eto, hi kay Cyrus, Jane, kay Ma'am Ruzel, and also kay James. Happy listening sa inyo. At saka, sino yung may honor dito? Si Shantao Moreno. Hi din kay Jongjong Ahonso. Happy listening po sa inyong lahat dyan, ha. And also, hi and happy listening. Shoutout natin sa ating mga sweethearts dyan sa may Mars Laundry Hub. Dyan po sa may Elia Carmen. Hi kay Richard Ann. And also sa kanilang mga anak, si Crystal May, and also kay Christian May. Always siya daw nakikinig dito sa Heart FM. While namilo, while nagplancha, while nagload ng labahin sa ilang mga washing machine. Happy listening sa inyo. Ay, si Mami Marilyn! Eto na, parang tong Dora the Explorer, ha? Biyahin na naman. Ingat ka, Mami. At saka shoutout natin yung driver na sinasakyan niya ngayon, ha? Si Ariel Morales ng Mindex Taxi. Happy listening po sa imo, ha, Sir Ariel Morales. Oh, grabe, parang artista yung pangalan, di ba? So, happy listening sa imo, ha? Mindex Taxi. At saka sa lahat ng mga taxi drivers natin ngayon na wad-wad na po on a Saturday. Ito mga music na to, ha? Para to kay J-Tudes Tagalog. Ito yung mga paborito niya mga music. For sure, nagbuto-buto ang music niya karon. Arlene Abad Patriana, good morning to you. At saka hi kay Sir JP Juan Paulo Galua. And also kay Eric Patriana. Happy listening. And kaulan nun na po daw kuno diya sa may Claveria. Shoutout din sa Zamora family. Happy listening. Si Bing, mayong buntag sa imo, Bing. Napaka sa Bohol, Bing. Uli na diri, Bing. Mingaw na minimo, ha. Happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa Bujol. Shoutout po sa inyong lahat. 11:29 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music from the 90s. Dito pa rin yan sa The 90s Heart. Ito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Boginoin, oras natin sweethearts, 41 minutes after 11 o'clock. Time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Oy, batiin natin yung mga sweethearts natin ngayon ha, dyan sa may Gusa, Purok 5. Pangalan, Zeeves Laundry Shop, di ba? Sabi ko kanina, mag-message yung mga laundry shop natin. Ako, ang dami po nila. Tulad itong Zeeves Laundry Shop, dyan po sa may Purok 5, Gusa CDO. At saka yung Mart's Laundry Shop. Dito lang ha, silingan lang nato, diri sa may Vamenta Boulevard. Alright, happy listening po sa inyong lahat. At saka, may bisita tayo dito ha, mga winners to ng ating The Prices Rise Overload. Grabe, galing pang Puerto, mga sweethearts. Shoutout natin si Romeo Liaga, Romeo sa Umaga, tsaka si Tits sa... Anong pangalan natin?
1: Sa Umaga, Romeo, pagkagabi, Mami, sa Umaga, pagkagabi, Mami,
0: Tets. Mami Tets. At saka kay Ruben Estopa at saka si Ma'am Jessica Estopa. Sa may, saan ba to? Sa may Purok 2, no? Oh, paki-check nga yung Mike Clark, parang na paki-saksak yung isang wire diyan. Yung wire diyan. Oh. Yes. Yan. Oh, isaksak mo. All right. Para at least may interview natin 'to yung mga sweethearts natin dahil sa Puerto pa, ang layo-layo pa. 'Di ba? Naabot din sila diri sa Heart FM, pero before sila naabot diri sa Heart FM, parang naligaw sila. Pumunta sila doon, malapit daw sa Liceo. Sino bang nagbigay sa inyo? Hindi ba kayo gumamit ng Waze o di kaya yung Google Maps?
2: Google Maps, di man maano.
0: Di lang tamasuko. Di lang tamasuko.
2: First time namin.
0: Anyway, sino yung mga pa-shoutout mo, sir? Sino yung pa-shoutout mo?
2: Shoutout sa Tagaperto, Procruz. And shoutout din sa pero sa launch. Mga friends, uban pang mga friends.
0: Oh, sa mga pangalan sa mga friends ni Mudya.
2: Si Kring Kring at Chippy.
0: Mm-hmm.
2: Si,
0: yung mga pangalan nila pang gabi yan.
2: Umaga.
0: Pang umaga.
2: Umaga pang gabi. Kuya siya pang umaga pang gabi. Mga nightmare din sila.
0: At saka yung special someone mo.
2: Ang special someone ako si Christian.
0: Christian.
2: Bautista. Christian La Rosa.
0: Ay!
2: Ang aking my beloved secret husband.
0: Ah, sige. Anyway, maraming salamat po, sir. Oh, maraming salamat, ha. Alright.
2: Yes, you are not.
0: Anyway, yan po ang mga bisita natin from Puerto, ha, Purok 2. Maraming salamat si Tits at saka si Ma'am Jessica on behalf sa kanyang husband na si Ruben Estopa, ating mga winner sa ating The Prices Rise Overload. 11:45 ng oras natin, sweethearts. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
5: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to
6: move it.
5: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

92.7 Hot FM Cagayan, the oras 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:52 ang oras natin, sweethearts, ha. Final break the ball tayo. Don't forget, susunod ngayong alas 12 si George para sa programa niyang Music from the Heart Saturday edition. And of course, magsama-sama na naman kayo during your siesta time, ha. Oh, hanggang alas 3 yung pagsasama niyo with George. Oh, punong-puno po yan ng love songs, ha. Anyway, oy, masaya tayo, ha. Ang daming nakikinig sa atin ngayon dyan sa may Maasin, Southern Leyte. Oy, shoutout sa inyo dyan, ha. Sa Zamora, kay Zamora, Odarbe, Yamo, ay din kay Eduave, Dagimol. Maraming maraming salamat. That's coming from Zamora, Joriel. Oh, happy, happy listening po sa inyo, sir, ha. Saka maraming salamat talaga sa sa inyong pakikinig dito sa Heart FM. Kahit dito tayo sa CDO, dalan-dalan nyo ang inyong mga apps or mga radio sets nyo. O siguro nakikinig to sa apps, ha. Maraming maraming salamat. Maasin City!

0: Southern Leyte. Hi din kay Bing Lags dun sa may Kauswagan. Shoutout sa imo. Si Irene. Good morning sa imo, Irene. Mayong unto na di kay Irene, ha. Oh, silingan nato diya. Hi din kay Sarah of Upper Nazareth at saka kay Buntis Beth dyan sa may puntod. Happy happy na saling sa imo, Beth, ha. Anyway, oras natin 11:54. Babalik pa ako with the music from Lighthouse Family. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. Oras natin, 2 minutes to go before hitting 12 o'clock. My time for harvest now. Maraming salamat for being with me. At saka batiin natin muli ha, si Ate Carla. Of course, yung mga kasama niyo, mga Zumba Momshies dyan sa may Bloomingdale. Si Irene, grabe si Irene ha. Di na ako ma-imagine kung sa kapaglaba di ha. While nagsayaw-sayaw. O yung mga naglalaba pa rin ngayon, enjoy your labada na lang ha. This time, you'll be hearing all your favorite love songs. Of course, kasama nyo si George sa programa niyong Music from the Heart. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Enjoy your weekend. God bless you all. See you back on Monday.

0: This is Heart 92.7. This is Heart 92.7.
1: 92.7.
0: Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon 12:32. You know, when you go to the social media and you got a lot of things na parang ano ma-absorb mo, diba? Dito na lang tayo sa Heart FM, positivity pa ang ma-absorb ninyo. Diba? Alam mo, sigtan ako just ko ni Facebook. Masama na. Anyways, good at us for more. But Edwin McCain, I just heard it here sa Heart FM. And that song was brought to us by McDonald's. Grabe, no? Maraming salamat talaga. Parang, totoo, I could not ask for more for your support and love na pinakita ninyo kagabi. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sweethearts natin na nakasama natin sa ating block screening number one na live action. Yung aking hiling, yung aking dalangin na sana po na ano pa na buyoy. O na sana po ay nag-enjoy ang lahat at naging masaya ang inyong experience. Kasi pampamilya yun eh, di ba? I can see a lot of families being brought together through our block screening. Abangan pa po ninyo yung lahat ng ating mga activities, perks, promos, lahat na. Oo, basta padayo lang kayo na makinig dito sa Heart FM. Kasi marami pa. Inanunsyo na nga kahapon eh. Diba kagabi? Oh, merong gagamba na paparating sa Heart FM. Sana, ano to, the good neighbor. Oh, the good neighbor spider. Mahirap na, baka ibang spider yung makapasok. Ay, naku mga sweethearts, hello sa mga nag-text dito ha. Ito si 2745, George, maayong hapon. Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Also, my Tisha E30, what's up everybody in the world? Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. As you got tried to play your requested song. Hi, Rai. Dems, oh, you're blessed. Dems, maayong hapon ha. Thank you sa inyong lagi pakikinig sa Maramag Bukidnon. You better tell me, how are you doing? And thank you in advance ha, for spending your Saturdays with me. But I would like to hear you out. I text you si George, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City, 12:33. And Stevie B is waiting for us. Kaya naman, keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
3: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
4: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
2: Sa McDo, natuto akong maging responsable, pag-manage ng oras at makisama.
4: Dito na buo ang confidence ko.
3: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
5: easy maging best me.
6: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
7: Excellent health, excellent life, EXL Maka Buhay Plus.
8: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
9: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
11: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
12: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
13: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
10: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
14: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
12: The best ang mga music sa Heart FM.
13: Makarelate, maka-emote, huwag makalingaw.
10: the most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
10: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Heart FM, Bukidnon. We got 12 more minutes bago po mag-alauna. Mag-alauna na pala. Hindi ka pa kumakain. Uy, unsay plano, mapas mo ka diha. This is George reminding you of that. Nako, mga sweethearts, napakasarap ng ating Sabado plus love songs lang naman. At, naku, madami pa ano ha, madami talagang abangan sa Heart FM. O, ito yung mga hindi pa nag-claim din ang kanilang premyo sa The Prices Rise Overload. Naku, just want to remind you ha, 14 days po ang ating claiming period. Kaya naman, etong sina Jude Villegas, o, tapos si Jennifer Oro ng Barangay Kauswagan, Charlita Bagas ng Barangay Makabalan, Miguel Labadan ng Barangay Kauswagan, Dante Quijada ng Barangay 36, at si Lonita Atonda ng Barangay Lapasan, mga winners natin ito kahapon o sa ating The Prices Rise Overload. Agad magdala ng ID to claim your prize, located at 5th floor, FICO Admin Building. Dito lang po sa May Vimenta Boulevard, Carmen, ang ating station. Plus, hindi pa kayo mawawala dahil meron na tayong signage sa labas. Kaya alam nyo na, malalaman nyo na na totoo, eto na talaga yung Heart FM. Hi kaya 0825. George, pa-shoutout naman sa mga taga Zone 5 Bayabas. Ilapin na sa akong mahal na asawa na si Marites Dumalauan. Kilala ko to. Sabi na nga ba, si Mr. Bato. Vincito. Mayong hapon, sir. Thank you po. Nindot paminaon inyong mga sound. Uy, makahatag og nindot na ikatulog, Ma'am George. Sige, relax lang kayo. Sabi ko nga, ako bahala. Ha, ako bahala. Sa lahat din ng mga kumakain ngayon, nako, isang subo para sa akin, B. Dungan tamaniod to, ha? O, 0917-1579-927 at 0961-8924-927 ang ating mga text lines. Facebook page where you can also send your message to me, which I can see na meron na. Pero babasahin ko yan mamaya, ha? O, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Let's go ahead and play more love songs for you while let me have a short lunch break. Kapit ka lang dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Big

Heart FM. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Freestyle. Well, before I let you go, mamayang alas tres, o love songs, at saka, ano, coffee na din siguro. Sino ba yung nagkakape dyan ngayon? Malamig ang panahon. As per checking, eto, tinignan ko talaga why medyo nagiging gloomy ulit tayo, nagiging maulan na. O mukhang uulan talaga to, nagbabadya. And this is because of the southwest monsoon o yung habagat. Kaya mag-ingat ha sa mga nasa kalsada ngayon. O may planong umalis mamayang gabi. Kung hindi naman siguro masyadong, you know, importante, siguro sa bahay na lang tayo. Pero if you need to, then magdala ng payo. Huwag kalilimutan yan. Basin wala yung nagpa-remind sa imo. Sige, ako na lang magpa-remind sa imo. Mag-ingat ka lagi. Oh. George po ito. And music from the Heart Weekend Edition is rolling on this wonderful Saturday. Hello kay 1120. George Papil Tabi. Oh, hi kay Andrew Tangara, Renato Poras, Alfie Bogolto, Santa Ines Taxi. Lagi nakatune in sa Heart FM. Ito din, Santa Ines driver na si Sir Andrew Mark Ogrenato. Magandang hapon. 1378, listening on board from Pagadian City with family. This is Ninette Leonardo. Hello po, Ma'am Ninette. Thank you po, ha. Maraming salamat sa inyo pakikinig. O, kamusta dyan sa may ano, Zamboanga? Ay, Pagadian pala. Pagadian City. O, regards. Ito naman si Rhea Obarde Eduave Zamora. Mayong hapon. Thank you. Hi dyan sa may Kabakungan Claveria. Shoutout sa Zamora family. Ayan, maraming salamat sa inyong laging pakikinig. At sa mga hindi pa nag-text at hindi pa nagpa-shoutout, 0917-1579-927 at 0961-8924-927 ang ating mga text lines. At sa Facebook page, message mo ko. Tapos mag-chat tayo. Pwede naman. Sa Heart FM, 92.7 dash Cagayan de Oro City. It's 2:17 on the clock. I'll be right back. You know I will. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Hulog Chatter.
3: Tingin ko pa lang para bang
2: local and proud.

0: 2:28. Ay, dito po sa ating Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and Heart FM 93.7 na Bukidnon. Mga love songs that will melt your hearts till 3 o'clock dahil music from the heart, a weekend edition. Dahil nga medyo maulan, makulimlim, relax lang diha, kapi-kapi. And enjoy yung mga naka-background na music ng Heart FM. This is George. Hi, hello kay Douglas ng Norman Transco, 6869. Uy, kumbati sa pag-drive ha, mag-ingat kayo, medyo mapapadulas yung ating mga daanan ngayon kasi mukhang uulan talaga. Ay, eto talaga, na-miss ko to, oh, si Frankie too. Parang hindi nakita kagabi, no? Pero hindi tayo nakapag-picture. Sayang, ano, what's up? My favorite station, my Heart FM. Thank you, Frankie Du. Diba sabi ko sa'yo, bumisita ka dito, tapos mag-picture tayo, ha? Sige, asahan ko yan. 1390, ayan, si Binglags ng Kauswagan. Kamusta kayo? Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Tsaka ano ha, sa tawag nito, may announcement talaga. O kasi yung mga hindi pa nag-claim ng ating The Price is Rise Overload, i-remind ko lang kayo, baka sa Lunes na lang. O kasi mukhang hindi maganda yung ating panahon. Pero I will call your names para malaman ninyo na nanalo kayo ha. Ito si Jim Bertolarte ng Barangay Kamamanan. Bartolome Escarda ng Doc Motaxi. Ito rin si Christopher Panulaya ng Barangay Makabalan. Caroline o Caroline Kaangay ng Upper Nazareth. At si Michael Agoha ng Barangay Bonbon. Ramil 5 ng Barangay Kamamanan. Humayo kayo at pumunta dito sa Lunes. Lunes ha? Huwag lang paabuti ng 14 days para makuha ninyo inyong premyo. Baka pag-abot niri, rice cooker na. Naka-rice cooker na ang bugas. Kaya, yeah, just bring your IDs with you. At sa lahat ng mga gusto pa magpa-shoutouts and requests, yes, please, flood me. Flood me with your shoutouts. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Before I forget, Saving All My Love for You by Whitney Houston. That song was brought to us by XL Macaboy Plus Capsule. It's never too late to be healthy. 2:31. Let's go. On to the music now. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health. Excellent life. EXL Macaboy Plus.
2: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
3: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
2: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
4: I love EXL Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
9: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
10: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Heart FM lang, wala na ilain pa.
9: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
10: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us The number one.
4: Number one.
11: Number one.
4: Number one.
7: Music station in your hearts. Heart FM. Ang radyo ng heart mo.
12: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
13: Sir,

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukid Noon. Ay, sino ba namang hindi magiging haba ng hair? Kapag sinabihan kang ikaw ang aking palagi. Ay, palagi. Oh. TJ Monter, they are very own. Hi, George pa rin. 14 minutes before we hit 3. I'd like to say hi and hello kay Sir Bentozal Jr. Anisito Rugay. Okay, maraming salamat ha sa inyong pakikinig. And sa lahat ng mga taxi drivers natin na mga solid talaga. O ayan, hindi ka naman nakadrive ano. O basta nakaali ka pa. Hala sige, get your phones. And text me your name, the name of your taxi para manalo sa ating The Price is Rise Overload. Ganun lang kasimple. O sa lahat din ng mga drivers, o kung ano man yung mga dinadrive ninyo ngayon, hala, i-text ako para makauwi ka na bugas at groceries. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. That is our text lines ha. Kaya text mo na. George, pagka-lovely sa mga music mo. Oy. Hi to Ana Rose Rada and Jeffrey Baklot from Riven Rada. Oh, salamat George. Thank you din. 6199. Hi Naminoko. Si Sir Romy Samonte. Oh, when nagda-drive. Florian Taxi. Ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig ha. Also, hi and hello kay 9400. Oh, belated happy birthday kay Jed Alaysa Labanda from Cool Nuki and Rosie Kuyaman ng BNR Store, Block 2 Puntod. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At eto, nakikinig sa atin. Itong mga sweethearts natin, ha? Oh, dyan sa may Noisky Food House. Hi to Sir Eddie Kenya. Uy, okay na daw ang weather nila. Oh, that's good to know. Dito kasi medyo makulimlim na. Ano nga eh, parang maambon-ambon na. Kaya naman, mag-ingat kayo, ha? Hi to the staff and crew ng Noisky Food House. Sina Ate Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dina Kinya, Maylin Yamoso, Jess Aquinha, at si Apple, at si Grace Monreal. Thank you sa pakikinig. Magbabalik ako on to my final set of songs ngayong Sabado. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Ang sarap.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 3:30.
1: Time check brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
2: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
1: Kevin Enterprises,
2: we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
5: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, maka-emote, huwag makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
8: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Time. It is now 4:15. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Bachata by Euro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la, la, la, la, la. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 5:31.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7.
1: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Yakapin Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, Lutong Pinoy, presyong sulit.

0: Heart 92.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
1: Tunog Tsada on 92.7 Heart FM.

0: by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Heart FM, sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:15.
1: This is Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!

0: Heart FM Time. It is now 8:47. This is Heart 92.7.
1: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Captain Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
2: Kamayan sa Manukan, sarap na balik-balikan.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:35. The best variety of music all day. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 11:30.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:30. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM
1: time. It is now 1:30.
0: This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Shout to the heart!
6: Can you feel my heart?
7: This is
8: 92.7.
0: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:30. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: Heart FM time. It is now 3:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:30. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.
6: This is

0: Heart FM Time. It is now 5:30.
1: Heart 92.7.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, maka-emote, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.